0: Levanta las manos al cielo conmigo y repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mis problemas.
1: Abananchiruli honala in hermanos, la ina kwana sahun komolil, to shikchiril ali ratinli kakwalina katawaransa, primera de Corintios, capítulo 15, verso 58. Nekelish kawilalich ol hermanos, nagagiretana liratili kakwanash kelish kawilali kachonak, shakshu kun selikapapal, eskelish kawilali kachol, Nahinkato lu chispanon kili us. Nagereta el hermanos. Naliratina chile kakwa o cre chiscutpal chico. Chishunila in. Nakangeniru kak eli kach ol chikangelak. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 58. Iratini kakwan es chichi hokain, gochik chirilpal, seskovali chukwape, kaholpen, santil, muse e. Hokan ute shin herman, raroke shipan. Kawarta shak lech ol salipapal. Michinak lech ol. Chekehak banich ol, chik angelak chiruli kakwa. Uchenawak na lihok ihal tebanu sa shkabali kakwa wang rahbal. Amen. Hoka na chihokin hermanos. Marikwan honal na kakilapat o ahonay sakbib na kache. Pero mingkate bi sa chbalin tuminin panu sa kanghelan. Machi kahkirurah ni lokchiru. Abanali ratili kakwa chochish kutbal chiko hermanos nas tiyanak. Hukan ute shing herman raro ke shimpan. Kawakta siya kichol sa lipapal. Nakagirita na lipapal. Laban-labali nas kamchak. Hukan na nakagirita li radio felicidad ha hundik anghel. Dinas kamchak sa lipapal. Parkilaon o koruhin chiskots bali ratin di kakwa. Parkilaon o koruhin chisten kankile pinikirahten ak. O kanachihokin hermanos. Kawakta siya klikachol sa likapapal. Inkata siya china klikachol sa li ratin di kakwa. Nasya chichek ehak banichol chik angelang chiru di kakwa. Nakagirita na si Junilo, marikwa junal, marahlaat na katkanghela, krukin junal, chikli kristyan. Nakagirita, kwilao na kakeli kachol, chikanghela, kahonak, rapilo. Huwag na chihokin hermanos, nakagirita na tenton at katakila kawilal, takila junal, takila rahom, Rena chapi na ilak angelik aruli na kapano. Ukwa naga oipeni rahrat na nahulak elish kutangil parkin nakakula tohpal. Huwag nang kisas kangeli Dios hermanos. Pagkahali kachon chik angelak sa kangeli kagwa. Pagkaretanak La es hermanos ni que choque ni que el cabilal chisikbal le ofrenda ni que eches es canjeli kakwa ni que echak le rahon ni que choque encha ni que el cabilal bukan na chihoke in hermanos chishunilong hunilik tashak kawakib hunilik tashak sasak salikachol chik angelak chiruli kakwa Bana nakanaw na lik angela in re li kakwa hermanos. Parean chal kwa hona li kestye re. Parah na cha hona na siyatye. Hancho krehem li hermane paan. Manarah tabili tumin li kakwa. Kyan li hermanos. Abanan kwilaw na kachakus lang kil. Li radio felicidad skwons li ratin li kakwa. Di Radio Felicidad, es kami kabil chole, duke li kumpong chipich. Nakikirita na, na falto sa likachuan, dik angel lain. Utli na kusmang han ratin likakwa. Ika na kusmang akta chikiru kahchili ratin likakwa hermanos. Nakanaw na likahel laish kangel li Dios. O kanachi hukay nakanaw na chishunil na shkelucha sespena ruchicho chayin chishunil ikaruta kwa shwanungkil tumi narah. O kanachi hukay nakadaw chichan na ratin likakwa na shkots. Abanalik angelo pali na oken kwichis kots pali ratin likakwa. Na shkelo likashlan siyam, kwang likakreru, linakat. O kananchi hukain sa shpe na ruchich o chay in hermanos makat at ruhin chis banong kil, likakreru, chis kawresin kil, hunak lakwo chonch, tatruhin po'y kwang stuminal. Abanan hermanos, Likuan at katawiru na kaan, naglik anghel lain, nar ahmang leteng. Sa lik anghel lain, siwa na nakanaw na chishunilich ili na kanghela karin rin na nahulang lirati li kakwa sa lihungkunchi na khel, tumi na rah, hermanos. O ka na chihokain, kunilig da siya kawak li kachol. O ka mano kachin sa hungkutang, kulad ko ang hunak na testimonyo. Kulad nagkakwash ko sa palika wilch oleh. Parki takilish wakbali bi hermano is joking. Narong nagkabano hermano at hermana. Naruna sa hung komonil no ko okeng kajali chandro. Huwag na kiro kinika ofrendas. Rino chihokin lahapalip kuchik nagechalis. Kabila lebis chol choke negeske reta nagli radio felicidad skangel yo kaku hermanos o kanas yenas yeli ratin yo kaku uchena una nagli hok ihal de panu seskawal yo kaku wang rahbal nagke reta hermanos nagli ratin yo kaku chochis chepanak chishuni igarulis kabano seskawal yo kaku wang rahbal. Rekeretanak lirahbal li Radio Felicidad hanatagulak li ratin li kakwa sa lihungkunchi na heh sa lihungkunchi kalipal kabut shpanak kwan honal la o hermanos na kanong sili chakilal na hulag li honal barkino ko talig shpan li railal Marian chal aji nuko taliman chinah parking kanu koruhing chitakong sa hunak li iglesia abanan bukin rapingkil li ratin li kakwa sa li radio nakatag pishkawila li kachol nakatsol changiru nak li kakwa narah nuko juaming lapan li nakatsol sa li ratin li Dios. O kanachi hukain hermanos, nakikirita na likanghel ay hang hush ni mal likanghel. Barki sa hong komonil, naruna kakilish kabila likachol chikibilkip. O kanachi hukain hermanos, nikilibokman sa hong komonil, choti ho. Chishunil ikaruli nakabano kuan rahbal. Shpanak. Lapalib ni kestablish kawila leblish chol. Lapalib ni kepapang. Lapalib ni kestablish kawila leblish chol chi okeng sa hunak li iglesia. Okan na chi hukin li kahpal hanak lirati li kakwa ta hulak sa lihungkun chi chuameh ijok chi chinak li chol. Imaginas katas kwilish chuam. Uchihokain na kanaw chichana chishunilo. Halang-halang partinokots akong chishkebalis lo kalikagwa. Abanan chishunilo. Lao ho-hunli familia. Ho-hunli familia linasik li Diyos linarahnak chishunilip. Terechaniya kilikolbaib. Nakanas akong komunil kaychanilikolbaib hermanos. Hali rapali Radio Felicidad. Radio Felicidad in kanas kamli et Nashkam ali rati ni gakwa rena zahun komonil chishunilo lini kushrena chishunile la esni ke chali chishkots ali rati ni gakwa sali iglesia marahne kesh el hens ali hunkap abanana gakiretana inkanu koruhin chishpanunkil marahinkani keshruhin chishpanunkil chishunil hermanos Uli radio felicidad han jun cuchilina tzakon jeshkos bali ratin li Dios. Ula an tut la enik anu koruhing chi el honahtil. Honahtil jeshkan bali ratin li kakwa. No koruhing chi okeng seshkan gel li kakwa a in. Ruki jun li ka ofrendas. Enik eretal enak. Nakasik ho rukin ni ka kawilal ni ka tumim utrukin ni ano ka usap de silish kangel ni Dios renak na hulag li rating ni ka kwa na hulag li kawil chole o kana nakakirita na sa hun kumunin runa ka hunahi kay permanos katin ka kaybas di sa orasyon li ni ki ilhe chishkot bali rating ni Dios nakakirita ni ke chakig rehe Nige checo back, nige tsoka. Oka na kwili radio, hermanos. Ahun, shten kuchik, listen amili kakwa. Oka na chiho kei naruna sa hun komonino ko kangelang. Sa hun komonino ka huna hili ka chol chish hunilu la ula papanil. Rena chiho kei Eli kuale ebli imagine ke papang teruhin kahwi chish atasin kilis juame brele kakwa.

Pogarecho hogin hermanos, nasaho senchon, chishkulpale pokom, chiruli honalain, nakagirreta nasa salichol, hokanacho hogin, nukoshi chipantyoshin, chiruli kakwa, kakatasigreli kakwa, lilok lahkanghelain, kakwa kwankat, salisantil chosha, chiruli honalain, senyo, nukonacho kakukin. Nagabantyo si Chishuni li kakawilal, li kahonal, li nakakechak rin ang nakoruhin chihulang sa lishung kapalib, li karmanos, si karmanas, li nagetaliban, si rabinki radio felicidad. O ka na chihu kayin sa inyo, nakakatas, li loklah kanghelain, chakam li tuktuki lusilal, chakam li sayil chulehil sa lishyuamem li karmanos. O ka na kwi sa inyo, nako na choka kukin, chitsahamang, chirishem, linikish nung silirailan. Nakanaw si Tiyan sa inyo, nahlikang helayin, ang kaahtas siya rin, ang lauturuhin, chistang ang kilkip. O ka na chihokayin sa inyo. Nakatsama na siya tingkan ng him, chishunilim, linikish nung silirailan. Chateng kanihim sa inyo, lichokep chisnum singki, funali chahkilal, salishwamim, salishwong kapali. O kanakwi sa inyo, liharupim, inigeshku, lirailal. Chateng kanihim sa inyo, kachilate kanaw, kiruli nasnum sili hunghung. Kachila de kanaw, Señor, ho kawili nashnumsi, ho kanachi ho kain, Señor. Chanchalili kachon, nakatsama, natin kankil, sishpain lishuame. Ho kanakwi, Señor, osobtasi, lishuame, hermana Carmelina. Osobtasi, Señor, lishuame, hermano Jose Chup. Chaten kani, Señor, hermano Elvira, hermano Francisco. O kanachi ho kain, Señor, nakotsaman kachichaku, chateng kanihem chishunilim, linigewken charukinish ofrendas. Chateng kanihem, Señor, lilocutores. Chateng kanihem, Señor, lidirectora. Kachilat na katruhin, Señor, chishkepalishkawilale. Marikwa honal,

Pagkanadyahogin, hermano, su termana, sara na kagat sinumtahinan sa ilalichol. Lalichokes, chismataning kile, chab, chirule, gutan, kain, lunes, marian, chas, chak, chikali, kajlan, aras, chak, chikali, akash, diyo, chosop, tesing, kira, hermano, su termana, sga, una, saho, sa kachol. Chiskutbali, sa il, chole, hilay, barki, nakakelish, sa ilalich ol rahral kutang ko kana chokay hermano eskwela is ni kemata ni lechap chiruli po in septiembre ranaru ni kekbot chakay rena chokay ran choko chiske bali sa ilalich ol rahral kutang ko kana chokay hermanos Dios es obtecín que iré bantio xerena que la is ni kekbot chakli sa ilalich ol rahral kutang